Ndeba anyinde won. Iya de ma mere unu dum. Onyaga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 9 n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele State, Alafi Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpu ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Minista na-ahụ maka njem ụgbọelu, Festus Keyamo, akọtọọla etu ndị Amakekwu si gbochie Maazị Peter Obi ịbata n'ime Benue. Ndị uweojii akpọọla onyeisi ụlọ ọrụ WAEC maka ihe gbasara nkọtọ ọ kọtọrọ onye a na-akpọ Dr. Amos Dangote. Mba Iran eburula agha banye obodo ọbụla mba America debere ngwa ọgụ n'ime ngalaba Middle East. Gezie ntị ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Minista na-ahụ maka njem ụgbọelu, Festus Keyamo, akọtọọla etu ndị Amakekwu si wee gbochie Maazị Peter Obi nke Nigeria Democratic Congress ịbata ime Benue, ma kwuo na ihe a emere abụghị ihe dị mma maka na onye ọbụla nwere ike ịba ebe ọbụla ọ chọrọ n'ime obodo Naijiria. Obi mere njem n'ime Benue ebe ọ chọrọ njem hụ ndị bi na Yelwata nke dị na Guma Local Government Area maka ije mgbaru maka mkpamkpa emere ebe a n'afọ 2025 mgbe ndị Amakekwu ji wee were ihe dịgasị iche iche wee gbochie ezi ebe ọ kwesịrị iji wee mee njem. Gọọmenti Benue State ekwuola na ha amaghị ka ihe a si wee mee. Ndị uwe ojii nọ na Benue State na-ekwu na ha na-atụle ka a mara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Keyamo kọtọrọ ihe a emere na Benue State ma kwuo na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla, n'agbanyeghị ebe o si, nwere mmasị ịga ebe ọbụla ha chọrọ ịganụ. Ọ kpọrọ oku ka e mee nwata ihe mere ibe ya n'ebe a ka ọ ga-esi dị mma, ma kwuo na ihe niile ndị mmadụ bu n'obi ha mata amata na n'ọbụ site na ntụnye akwụkwọ ka mma karịa iji tigbuo buka wee na-emegide onwe ha. Ndị uwe ojii akpụpụla otu onye ọrụ WAEC ụlọ ikpe, aha ya bụ Olarenwaju Fadahun, n'ime Abuja, n'ihi na o nwere ihe ọ depụtara gbasara onyeisi ndị WAEC na-adịghị mma, Director General Dr. Amos Dangote. Polisi akpụpụla nwamadị a na-akpọ Olarenwaju ụlọ ikpe, ebe ọkachị ọkaikpe Justice Yetunde Adesanya bụ onye ga-ekpe ikpe akpụpụrụ ugbu a n'ime Abuja. Ha kwuru na ihe Olarenwaju kwuru na o mebiri agwa nwoke a bụ onyeisi ndị WAEC.
Fanaho, bụ onye isi ndị WAEC nke nọ na ụlọ ọrụ Anambra. Ọ kọtọrọ ihe WAEC mere na akwụkwọ ha wepụtara na 2026 WASI, ma kwuo na ihe a na o nwere etu ihe si wee gaa n'ime emere na nyaba akwụkwọ ewepụtara. Ọ depụrụ akwụkwọ na WAEC ma ndị House of Representatives ma Minister of Education na-ekwu na o nwere ihe merenụ kpatara ereji ebe nwe. Mana WAEC si na nwoke a n'ọbụ okwu asị ka ọ na-ekwu, nke mere na ha kpụpụrụ ya ụlọ ikpe. Fadenwu gọpụrụ ihe niile WAEC si na o mere ma kwuo na aka ya dị ọcha. Okwu a abaala ụlọ ikpe nke dị na Abuja. Ọ dị n'etiti Olarenwaju Fadenwu na WAEC bụ ndị ọ na-arụrụ ọrụ. Mba Iran eburula ọgụ dị iche na-agba ebe niile mba Amerika detere ngwa ọgụ na ngalaba Middle East kamgbe mba Amerika ji ogbunigwe wee gbalie ụgbọ mmiri ndị Iran ji ebu mmanụ. Ndị otu agha Iran ekwuola na ha na-eburu agha na-alụso ụgbọ mmiri mba Amerika, ma kwuo na ha agbatụla ihe a na-akpọ drone. Mana Jordan kwuru na ihe niile mba Iran gbabatara n'obodo ha na onweghị nke mebiri ihe ọbụla. Iran dọrọ ụgbọ mmiri ọbụla na-ebu mmanụ, dọọ ndị Kuwait na Bahrain ka ha sepụ aka n'ihe gbasara Strait of Hormuz. Okwu na ụka a bidokwara ọzọ maka na Amerika mebiri ụgbọ mmiri ise mba Iran ji ebu mmanụ eji anya ụgbọala. Onye ode akwụkwọ mba Amerika Marco Rubio dọrọ Iran aka na ntị wee kwuo sị na ihe Amerika ga-eme mba Iran ugbu a ga-abụ ihe ọkụ mere ntị ọkụ, ma dọọ mba Iran aka na ntị ka ha ghara iji tụngatụngam wee tinye aka n'ọkụ n'ihi na ihe dị egwu na-abịa. Ebe a ka ọ hamụ n'ọnụ igbo ndị nwe mmadụ, ma biko gezie ntị ọfụma igbu a ka enu mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na Minista na-ahụ maka njem ụgbọelu Festus Keyamo akọta

or Ibanya Nime Benue State. Ndị uwechi akpọpụla onye ọrụ WAEC n'oge gara aga, Maazị Olarenwaju Fadahun, n'ụlọ ikpe nke dị n'Abuja maka ihe ọ depụtara. Ihe ọ depụtara maka onyeisi WAEC a na-akpọ Dr. Amos Dangote. Mba Iran eburula ogbunigwe dị iche iche na-atụba obodo niile dị na Middle East, ebe mba Amerika dotere ngwa agha na ngwa ọgụ. Mana Amerika dọrọ mba Iran aka na ntị, si ha wepụ aka n'ọkụ n'ihi na ihe dị egwu na-abịa. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye lere ala wee kwa ozu bụ mmadụ na-abụọ ka ọ na-akwa. Chukwu Okike Abiamia bụ oru ụzọ bụ eru n'azụ. Onye aga na nwanne ya.

0: Eka bo pada sori eto ohun obirin lori ikanni kanga gbomogbe Wells Radio 89.3 FM Queen Madam Behain e si kaabo si abala keji eto yi bi mo ti so lalakoko nigba ti a fe kan lu agbami eto mo ni pe agbala meji la pin sin leni abala lakoko ni a fi so nipa arabirin to je pe egbon re wa ba se omugo ni igba ti ayin olojojo omo nigba ti o bimo ni ilu okere nigba ti egbon re si wa o ri pe ajosepo egbon re ati oko re won lo o sumo daada o lo daada
1: O lo fa
0: o lo jina o si wo pe a o wu ki lo wa nbe e begbon mi ni ke won le bore mi a begbe won le oko e boko mi ni won le jo sore sugbon leyin oreyin nigba ta ti pada so ilede Nigeria oko na wa se nkan lorilede Nigeria ni iroyin ba kan labirin ile tin pe wo iwoda oko re atanti re won ti je kini won ti le po ropo koja be lo ba di pe o wa si orilede wa Nigeria lo ba ri pe anti ti loyun ta lo loyun lo ba di oko re oko ba ni pe nitori pe omo obirin lo n bi sa obi okunrin mo si wo sura anti re okunrin po lara won e wo inu mi si dun fun awon to pe wa wole nigba ti a bere si ni soro kikini karabirin yi se mo mo ko won gbo wa lowo eyin yo ko ba koju si oko ota bo ba ku woni ko to are pa oni oro yi lo nso sugbon papapa mo ni lati mu eleyi

0: West Radio, it's 9.3 FM, your preferred Usum Radio.
1: Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye West Radio 89.3 FM ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeja e mo gbo ti yoruba o je ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobinrin oyunnu asede e ma gbo West Radio 89.3 FM
2: West Radio 89.3 FM kon dagbon magbe

0: lale to ni e gbo wirin wirin e sa dakun e tete wa nkan fidile o be ba lori ofe re e dakun e fidile nkan tori pe oro ti npenle lale to ni hey e ko gba nbenbe oro ti npenle lale to ni e dakun gbogbo eyin ologun aye e ba wa dasi se ki ma ton yin ha e gbodo mo gbo tale to ni o e je ki wa se pa ki ndoto mama mora anu da mama moria anu da woli obin tolo nlo fun iran ta wa yi ben ba so wipe woli le e dakun e gba mi gbo awon ti won ti forunkun ti an kunle fun baale awon ti e se pe ikun won lo pe won be ba ti re lomi to ni ohun ni pe ohun to ye bile re ni pe ki lo pe o sọlọn lo pe o abikun e lo pe o to mo ki ọlọrun ko ise ninu aye mama mora anu gba eje ndodo mama o won je ise kan fun wa ni ijejo mama ni ise un gan to lawon eyan nilo ohun to ni won nilo to gbo ti je pe emi ọlọrun lo so be e gbo ohun ti mama to won ni fun wa lale eto ni o mama mora anu gba e ka lema
1: ayo mi ti de oluwa o
2: akoko ayo re de iwo le ri kan ninu ijo mora anu gba Christ Home of Glory lọlọrun tin dabira sise agbara ninu aye gbogbo eda gbogbo ojo pipe lọlọrun se wole awon ide nja oniro binu je fofayo nibi ipade oloso ose yi tọlọrun gbe kale lati pase woli ọlọrun alaye prophet Estola Obi Sesan mama mora anu gba ni gbogbo ojo bo Thursday pẹlu akore da ayo season of joy ninu ijo wa mura anu gba Christ Home of Glory SW/130B Omefofun Street opposite Balogun Borehole Okeado High School Junction off Joyce B Road Okeado Ibadan adua oro ne lati agogo mejo oro titi di agogo mewa abo oro 8 AM to 10:30 AM iwo na ma bo wa bo olorun eleda re soro ni gbogbo oro ojo to ki o to lo sibi si ojo re wa fi ogun idaduro amupo aseti ati asedanubu lori gbogbo idawole re labe ipe to daju ki won na wa rerin ayo ogunlogo iranse olohun ni mama mura anu gba yo ma koso ti sise iranse elo elo 08059008415 ipade tose yi o gbodo ma si nbe o iwo laanu kan ti o rerin ayo

0: se pe dandan mo ti bimo eh dandan omo na niyan abi kin lo se family planning mi fe mi la ya mura nu gba mi fe bimo mo rara ko ri be igba mi ire tuntun omo tuntun gbogbo oju to ba ri omo arijo ariyo ni ire tuntun kan bo ti o ya gbo eyan lenu o nbo ni nki eyan niyan to ba de je pe en to ni pe lori olohun so fun pe ohun owo ohun fe ti pa re da ministry kan le da ijo kan le so loruko Jesu bo lo n ba se nfi alaye han wa olorun o ma ba wa fi itumo si to ba pe en ti bi mo se so yen to ba ye wa fine be ti o ba ye wa atun lori ofe ati pe mi bi mo se ma so fun wa number mi o yi pada 08059008415 etun je ki n pe lekan si 08059008415 esi je karan ti pe e je ko ma towo san bi ago meji si ago merin loruko Jesu gbogbo wa laura anugba a o wonu anu lo olorun o baba da majemu anu iranderan iwo to n gbo mi yen loruko Jesu olorun a ba wa da yo ba wo na da o si ra anugba oruko mi o yi pada o emi na ni iya afi obi sesan ti gbogbo aye mo si mama mo ra anugba ire o
1: ayo mi tide oluwa o
2: Kwa yore de iwo leri ka. Ninu ijo mura anu da. Christ Home of Glory. Lolong tin dapira shishi agbara. Ninu aye gbogbo eta. Gbogbo gbojo pipe lolong she wole. Awa indenja. Oniro pino jen fofa yo. Nipi padi olo so se itolong bekale. Lati pase woli olong ala ye prophetess tola si obise son. Mama mura anu da. Ninu gbojo po Thursday. Pelu akore. Ayo, season of joy. Nenu ijowa. Muranu da Christ Home of Glory. SW/130B. Omefofon Street. Opposite Balogun Hall. Okeado High School Junction. Of Joyce Bureau. Okeado Ibadan. Adwa oro ne lati agogo mejo oro. Titi di agogo mewa apo oro. 8 AM to 10:30 AM. Iwona ma abo wapo long ele dare soro ni gugu oro jotos. Yo to lo si bi si ojo re wa fi ogun idaduro amupo aseti ati ase danubu lori gbogbo idawole re labe ipe to daju ki won na wa rerin ayo ogunlogo iranse olohun ni mama mura anu gba yo ma koso di sise iranse elo elo 08059008415 ipade tose yi o gbodo ma si nbe o iwo la anu kan ti o rerin ayo

wan te wan ma yi to ma. Sheke ma si ton yin o. E dakwen jen so toro fun yin. E, okpo lokpo. On ti awen yan doju kon le aye. Sebe ati no e me la ti pari e. Pin kan to da ba sele si yan no aye. E dakwen no e me la ti pari e. Bo ba se ko die ka to. Bi re na ba sele si yan. E, ise ta pari la ti no e me ne. To si je wipe okpo lokpo igba. La ti man la pi ala. Aman ga tri a wa mwa ito ma re nko. Ti o si sen ti o tu ma re fun a. Ondo fa o. Elo mi iti sori no. Be pe lo. Na le lo mi en ko si no ogon. E da kon bo gwa en ta en mbo me la le to ni. A dua a bala me ji ni. La si o lo tu ma re. Gbogbo ere to to si ni sonu o eyin te wa tun gbo mi bakan na lagbara olodumare ni bonu ogun hey e pe mama sori phone number won number mama re e mu biro yin ati we e kole Mama tini be ba fe pa won e jo di owo osan bi ago meji si sale si bi merin igba tun o lori ofe lati gbe ipe yin nu number won re o 08059008415 e je n pe fun yin le kan si 08059008415 number mama mora anu gbanu eyin na e pe won ki won ti e sure fun yin to Oya o eja mo tresi waju o. Ninu oro ti mbenle lale toni. E da kon se sa ti wan kan fitile. Be ba lori ofere e fitile nkan. Be ba si ti awa lori e boson yin. Inyon no le wo. E sa ti yin radio yin soke. Koma ke tatantan. Ha! Oro ta le to ni ta an babo. O mo la gara po. Tori pe la le to ni gan gan. Wo si o ju a ben ko. Ha! Bukbo aye. Ni o si ri on ta se. Ti le fi jo na o.

aso fe wo on to un fe so ni ka biesi olodumare oni ohun ti ro lokan pe to bo ba si ti lo tan boya ohun na o rinrin ajo o ti e ku ni tosi ohun gbele ohun pa tabi ko ohun o ta o lohun wo pe ojo kini ojo keji ojo keta leyin ose kan lohun ba pe yawo ohun pe oro to so njo si ki lo ro de be na oni yawo ohun ba ni ohun ti mo po pe ohun le re ohun fe ko ohun o lo ohun o ni bi kan lo a lohun to lohun ti sopo ni keni keni ko mo se ya won o hey oni bi yawo ohun se sonu oni lohun ba wo igbeyawo ohun o ku tin koja odun mokanla baye olohun o se meni se meji on na se sita on na se sita o on pade olomoge kan awon si se be awon kolu ara awon o si bimo fun ohun gbogbo igba to wa nnu oyun ohun o je ki yawo ohun o mo ti to fi bimo igbo o si a bimo tan iyawo ohun gbo bi yawo ohun se gbo o lo binu oni gbe yawo awon o ti lo bi odo bi metala gbogbo oro ti won so yi ni bi odo to koja ni oni yawo to ohun fe to bimo fun ohun oni bi yawo ohun se gbo lo koko lodo ohun ohun o ko ti gbe yawo to bimo fun ohun wole tele on ba wo pe to o mo kare to lo lo ba ni ki yawo ti bi ko ma kuku bo nle olorun ti ba wa ti lo oni gba to wa dinu odun yi ninu osu keta lo ba pada de wi pe pi pada to n pada de o e pada bo Abijan ni ati wi pe o omo egbere kan to n gbe sile to lo gbo mo egbere wa oni lati jade fo hun ni won a bile re pe nbo won ti n seru e o je roro tele jejeje o ninu ti e ti a bi ohun gan a biesi olodumare ha oni debi wipe asiko yi lawon eyan wa mo ohun tawon se ti ile fi jona o arabirin wa gbo eto ti wa o wa wa se ranti wipe alohun lo koko wa to si wa so pe ara oko ohun o fe re ohun je o fe fi ajo ohun gbe in tawon jo jiya fun o fe gba lowo otohun ko fi ma sike lomi ko to di pe atana wa di oro yi ka to ja sibi ta ja si o hey arabirin ni a gba ohun amon gba gboro lenu arakunrin.